0: Efam na tu tu peni sina yo kampani ma pisi ni se ma malo le atu nu. Wa fai mau tu umanga Samoa. Kala tu au au nanga o ni alo fili ma ma fana fano le alofa.
1: Wa utu toni li se umne langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai wa.
2: Hey man, a fai o a fia oe se ngas ngasi fa le natura e pe o le mai fatu ka nesa suka toto ma walunga ngongu tinu puta. Ngas ngas le ma fau fau ma le ano anoa e o isi ngas ngasi. Mana tua nei loa, the nutrition and queen e tali I o maftianga. Tau mafai lana tima lana aloe, se ki ale shake. Ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai fo mo folinga ola na anava a selau pa senelo so I fo malo loina ete ola fifia fa so ta ya ne lo de fa ululunga ya masai le o pepe ma mo mo mo so te limo posa ile o fa o lima fitu lima lua I vali maono o fa o lima fitu lima lua I vali maono
3: pete se so wane fo I lona no fanga au tu ile unit e tolu tasi fitu fitu e Rodi Lumia.
1: Le Nutrition on Queen. Ole lango lango morisipi le ole saamona ngako. Malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo au fataunga yasa uma. E te filifili I olosi atoa. Po ole fataulusi. Ma ua tau mafavela. Ma tau mafamata. Tele oloa tu uaisa mafi ngota maile sami. O oloa SS ma me taulima maile Pacifica. Filifili so se la eye te ono mea ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe. Tau walunga loa ese tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulion le sa morangalo

0: If I'm my lord, it's that to sala the sunga yata sessa lamb sam, yea more tato sala moli moli mais, your tato toffee samoa, yea mana to tupuai lene forty by yaso mana yata to sala. If I'm a mia to let two moli at your loaf anger, malisound yatu la supper ya tayao, tato toy fail lot if I lea, ilunga sell out to see my lima famo. Selau tasi mali tolu whamo I lunga o le 2MCR I le afiafi a tae ao mai le tulae ono se I paa ia le iwa I le afiafi ia e mo le taiminei whamanuia ti utefe a mga luenga o le ne ia fiafi ia watu lai mali tato taimi sa moa watu e lua sifun mali lua minute ia na tafo I lea o le tulae tolu ai o tato tala na esele ma na ia o tato tala mai si o tato tofi sa moa a o le na o lo o faipea ia feso o tainga ale ma lo sa moa ia ma mali ifo ia to alua le na tangata valeina ia le taitai o le coconut cartel I Vietnam ia o lo o faatali pea po le ase tali mai le ma lo o Vietnam a ia o le foi wa ta ua wa pasia le blue wave a e fa o le internet I tonu a o nga a ia manga luenga o malava I tonu si ta to tofi ma na ia tele foi si si a wala fo ia ma le fa sa moa le o ta ua ia ava noa ia se lau limas fulu a o ka le mana ia se lau limas fulu o visa fa inga luenga a e o tu lava le tolu se lau mol pasifika a e fa inga luenga e tangata sa moa ia te tonu o Ausitalia, peo ngā ruenga whaabai taimi. Tangaloa, ioi. Ia, a se ilonga I pāsia ōma, ia tam tā mawhaile au na e au tō vaa mai I te tonu o Ausitalia.
1: Ole vai, ngā lea mana, ia I a pito vau, a sao le leile ngā te ngā ruenga whaabai taimi. A ia ngā ruenga te lea vai ngā peo na tā ua ele, a ti I o ule mta ngā ruenga leo le vai fa fosa amua. Mawai le ava noe o tātou tangata mawhai ona anga vaa I le se. Ia pōr vāenga leo hawa nōna Australia. Le a fie vua e faisi tō tele. Ia e pēia nao se launi masifuru anga vaa I tātou. Ia e pēia o Papua New Guinea le a tunu pitu tō tele sui. Ia e le hawa nōa le tu ia e Australia. Ia e tonu tō tele tāng tātou lo fia malanga mai. Ya le avano le lele umu faifo na mau le avano pito vao e matatala tuai. Ya ae, fai male poto, fai male ae amio tonu. Ya emotino fo ele mfauna le famanu ya ina. Ae famanu ya ina fo ina saul awa le le ya. Ti sao fo e famali ya ina wa iti sao e fai ngaru wenga. Ya mfaiona ea ti na elavai oe ya lo lava ainga. Ele se fa amoe moe sisi ae fa ape e tau. Ye se me fa fatu ulu ele ma fau fau. Itulanga o me faile tu no pe faina sa u se avano le le ya mai lo to mai mala nga va o ye em fa ona fai mala nga mai pito va va e avano ai se la uli mas fu
0: mana ye chele a ya mal tacho chala le wo tofia ya le sunga ya namula ulu a e ave ama chai chai o le tacho la kapisa mo a tanga lo
1: mana ye msalo na mai mo umale atu no umsila sila ye ya ile fetalia inga le pe ona saunu ya ile afionga le tita yo le malo ya pe ona ya ile talia tu le sunga ya na telenga ya na mulau ulu sa miliota le tu langa le ya ole ata o tuale le tita yo le malo yo wai sa ole le ya le tita yo le atu nu santa una mose la fiso ta inga so ala pule le mal tita yo le malo le me tsauna fai Yona mauti noa leo se hawa noa tāua fōle ni nāi whaamalia ina I tū uma mai lea I fōi se alu alu saulia ia koe ngā mea lā leo mua mua alu whaile le la tō fōno tanga mani ai muli muli alu aku I o whengi mea ufa apiana whaia ya tātia pia ele mālo la tō te whaia le ilo ilo ina male tūlanga te tauna tā o tō ele vāenga le pito vāo
0: ai ha ya wai ai fōi ia le leo o Samo ia le nā male pālo sala I titi ha le foi la to fa ya le palo sala le kai kai uma la ko yo ma le palo ka kele o le ale uma palo sala ti ya tanga lo mal fa fonga nga sa mo
1: ma na ya ya wa le sa palo ta sa fa tolu sa fa tolu a o fa lo ngolo le fono pito va ta wa ya le fina nga lo le min sta o fam sindonga le telenga ya so lai a pulu tu si ya mana ya yo le mauti no male manino pe ona wina atu ele minister o afianga ma le tue teo te wino le tū la fono. Ona o afianga la iana afiai sa o lelei, I umane fo ile palo ta safata numero lua. Ai anu fo nitanga ta mori, ai fai e ngaili mkanga ke ngongo fo I ele o mai safata.
0: Ah.
1: E o mai isi kumalo, mm. Ako e o fo nisi vanga fa upfai koe mori ya. Talua okay. Yala lefa amali e ina wa ye inga ole tu la fono. Ale ala usau ni matua isau ni ya yale... Ia le minisita o whamusidonga ma le lātou komit. Ia e mese fō ioe. Ia o le āmwhai ono lātou tū mālo si a e mese lo fiso whenga pālo ta mō le alo atu whenga pālo ta le.
0: Ia ma le tātou tala la le matautia fō I a. Ile whaafita uli le I fō mā I o lo tātou watunu o a.
1: Tautia
0: a. Ma le sā o salafai le tū lai mai ai a tangaloa.
1: Ia e mai au te moni mawinga matua wha sa o alfina ngalo le. O le minisita a. Ma e pito vao le ngana tupu foi ale avo te moni ma o ngana tupu foi ma tu fa le fale ma ile I tua sivi ile tau sanga lu a fe sfurfano u yai sa mo o ma tu ave si to ma le fale mai o ina ma tu yo ma ai ma le fa no no le vaenga tonu ala le ile sa u fo mai ia ai e tu le mai tinge tau si mai o mai a fa tu no nga lu nga fo mai ia le ala te vai tu sa o ai le fuatas Yo mana ye yo sa unu anga na le fio nga ide. Taita yo le malu. Afi fata male tailo tu lo wa. Le afia fua matangi se vai vai ngol si ule ole sa mona ngalo. Ya o ila atu ua fata male yo la atu vala awa. Awa tatonu le malu si anga le ole atu nu upito vao male tua lele. Na fui ti si la fia wa o tu na e si la fia vae nga I o tau fua fua mai.
0: Yoi.
1: O fua mai ole fa moe moe nga le ole ola tanga le ole atu nu. Ya fa fonga yel tang tal tal si foi poule. Ah. Ya otele na afia ya. Ya soy fuele nga tay nei fa na. Ya wa ai tang tama tu tu e do se melele y si dia ya kya ya makwa vai poule nga fo ma ya ve fa malo lo le le. Yo e.
0: Ga le bili vi yel telefoni ya.
1: Ma lu ko sa fa ya ka pungi lo lo ku si fa fo ma yo a tu lo ngal fa pe na le tu nga vai vai ngal na.
0: Ya e mana yo no le fo ita u le ta ita yo le malo a e fio nga le li pale mia la au le mali ya choa a yo ta tau na au mai ni fo ma mai fa fo e fa tau nu ina le nga lu nga tu tonu le tu no a
1: mai le ma wenge ko piko va le me le ta ta vai ya ya e le ma fai nga ya wa ku e fai mai e se kenge ko si ma ingi se fai un olo nga se nga se a
0: e cha lu ai va le fo
1: ma yo
0: ya
1: ka o ka ya ta lu si ya ta ma fai on fai ti ti ai fa ta mala Tu lo wa fo mai o le leila na tau pi to la au ma tau mwhai wai le a fia o mai fo mai o le atunu. Ia I fo mai fo apia.
0: Pata mala ia. Ia ma le tato a li tu si tala la le a.
1: Ia.
0: O I fai le suafa.
1: Mana ia tele le o.
0: Tangaloa.
1: Ia. Ia. Papali
0: tele. Papali tele.
1: Ia. Sa o tala tu ua le vavau.
0: Mana ia.
1: Ia pia tato fua fale ma fau fau te mo tu o nupo o iai tato mai sai tu lua I tangata. Ah, isi o tato tofi. Ia o le tala fasoro pito ala na ai o sa moa mai le vavau. Fasoro mai ina ua au ma ua mara mara ma le atunu. Ia ili kaunko I ngi faa mau maunga faa pia. Te mili ni itasi ale atua o le o tapua. Ia ia fai a faa vai sa moa ili atua. Ia o le atua o le manu malo. Ya mai a tatu tu e tau e o mana tu lo ia I lo tatu tu puanga. Ai, ya, o inga ia ila ngā vai kaimi. O le fesili telele na, o inga ia ila ngā vai kaimi e tu mana tu ma tu e tau wha matala vai nga umal na o ia ini tu si o wha mau maunga. O ale mele I piko vaore o kwa hakamore si o si mi wha mau mau. Tele I lopo feo mea tonua feo ia I mea sao. Ya wa ole mau mai I, ole mau mai O, ole mau A. Pe ale ole upo e tala lasi le atunu. Ya ya cha wa ya mo lu tu nu ngo ya cha o tu nga fa hayo le nga sa tanga lo ya ai tu ta si ta tu ta pu va ta si le tu a na so le tu so I fu ya na malona lo yesu ke ri so ma le nga nga pa I o lo ta pu ai u ma ya le la lo lang yo e ke ri sia
0: ya ya ya ma le cha cho cha le mul mul le na cha nga cha fa nga lo nga le ma lo
1: ya ma na ye tele ya cha o
0: Yeah.
1: Mana ia I o le whaataitainga le na whai mai o le mau o lele po le po le pule sili o le malaiva a lele po le ale nana a o le tau o sa o lele o fiti dana e ta taunua pula peke malanga ku inge I ke alu I sa moe tula o lele lo I fiti e wha filo a I mea o le pula pula vinaka fa benga fo la pato ya tatu ni malanga ai anga I to fo mai au stadia a ye fa filo ya tatu na le pula so le asiko ai ko ura lo ka ko mana vale le sa ole upu fa ole fa talo fa talo fa malo al mele e velo mai ai le alo ke fo le malo a ke vai a kwai folinga ma kwa e se
2: ma
1: ye ye ma folinga ye ku mai ke ma kwai e so fu alo le fi ku la ile ele ka wa ngolo ka manga ko la ke alo lu tatu tofi ya e se ta u tele o tele fo le ma u tele ho fa fa ngalo nga le nga tele na o vai nga fa le ai nga wa sa le tasi le me u toso ye le ta ma fo fo so le ke kia mo kuingi e sirfa ko singa vo ile le le o nanga ale au fainga duang e kala ku samo se kulia ka ika e fai o lava lava a o fodinga o kale se e mani e fa te o le u fai se aso fa to mo tang te fainga duang atangalo
2: au se vai kos kosola ko
1: ya male u luvia uvia ua ka me ke vai aku aile I
2: kalo fai a samo wasi la wasi ilunga
1: e nga la hele a fia I fua isi matanga duang me isi fai fainga duang la ua ya tua um ai ai fa fainga wenga ye ia fa le ainga ma vai nga fa pena la tati vai so o lo kafia ainga la kar ka mai nga a mai ale le fa au su ka va ku ka ka mai me ale sa wa li o ta o ta e se fa le tonu
2: ai ai tanga lo a mal fa fonga nga sa mo ya monia o le tato news le me sa mo ya o nei nei ya tunu o a e fa ya onga e fa ya onga me le customer service ya e mata ata ata ya e fata lo fa le le ya e you know ya e kilo kilo ma e ave le tanga tsa le me e fie malanga ya e tito o le fa le mai me fa pena e ma e ta ua tse le le tu le
1: e te si le fie pito vao mal tapo inga le atunu mana tu fo yo sa mo o la ya ti na le wa mata na la la ai luma ya tolong ta si le vai nga sili mal ta won ya nga ya la so fa to le mo mo ta nga ta fa nga du nga ya am ta me ai lo mata tu le so nga fu le la sa ne a fa nga la ku mo lo fa u nga ka ngu o ka ka e aka ya tu sa fa nga tu lo wita ata u fer ta nga ta la pe sa ru ta wa mi se ma kwa aka fa le wa ke le o lo si o e le o le ta ru ta a vel le company mal ya te lo se amata nga fo le wa le la ta fa ye e tu le ile so fa to le ya
2: ma ya
1: ya ya se swing o sa mo ma o na tanga fa nga lu nga
2: yo yo ta to tala na sa mo ma ilo ta to tofi I mele tu tu poa ile nei fo I va yaso ya ai le aso u la tu a ta to tala ile colisio a bele male male sa mo fa ya ina ya usi la o to fa fonga

0: papa, ia le si fonga le na, o le kolisi o abele sa moa faea ina. Ia le nana sa o ula atuai, ia tatou tala me si o tatou tofi na watu ulai mali tatou taimi, watu e whame nute, ia na taa fo ilea o le itu lai tolu, ata luai sa moa o ia o lo o mahafuta mai nisi ilpa ia mali mamalu le atunuu, ile tautua le si ulea o le sa moa na ngalo, fata alofa atuai le tautua, ia levi anae o lo mahafuta mai I Christ Church in New Zealand. Ia fapea foe ni fata alofa atua ili tautua. Ia mulipola taupau tonu. Ia malifaritua ya wawasa maanaya te wila papalii. Fafitaitele ya le mafuta mai. Ia fata alofa atua foe ni faritua ya Luisa Tuilata. Olo mafuta mai ili tautua. Ia fata alofa atua foe ili afionga ya otemoa se yuli malifaritua. Ia salamasina fei. Olo mafuta ya fapea ya lefetalainga ya lio levave a nesi malifaritua ya sefulutasi. Ya fapea foya na monmole ya tuwaya lofanga ilifaritua ya fao le tane ilenba ai ya malinofaalo olo mafuta mai ili tautua le neitula le afiafi. Uomba paanga umarisi leo lusambo na ngalo manatua otou ya usumaipela ufafonga tangaloa monisi ya lofanga.
1: Ya fia taina folitato pesele nei pito vao. Mole to ia lofa anga le sunga ia sasa ma Pusi McCarthy ya male tapua inga o tapua I mai Ruti Hill. Ai ma se foi tina matua ia kalala ya male tausi ia lina te vanga male a inga I Mount Tuet. Fia tai na foi ia nan fa ma longa longa tu o lo fa fonga mai ia le sunga ia fo ma I male faltua ia Luisa a tuilat. Mole to ia lofa anga ma lo ma to mai. Ya mese fo le fion al pali tele taito yoane ma le faltua ia viva. Ya ele faanga luinda o lua na manatapu a inga mai le ayominto. Na ya lu faanga na o maua fo le neva aengo le tato por kalame pito vae mo mori fo I wompa. Anga ya mese le malo telo le atunu o maua ma le tato tautu.
0: Ya mese fo ya tanga loa ma le fafonga anga Samoa ha. E to tele apa anga si uleo le Samoa na ngaro mafuta mai. Ilunga o leiti o fafonga fonga. Momoli atu ya lo faanga mo otou. Ia ole ataina ya le siufufonga le neyo le rosa pae pae. Samoa e pele oe ili anganga. Ya usi la otou fafonga.

0: Yo e Samoa, yeah, like a kokamale na vili elu malvaenga. Yo e male swine flu, oka oka. Wa ese fulupu wa o ele kelo ma fulu wa tanga loa.
1: Ngala a.
0: Wa le mai loa ale nana so ula twai.
1: Ya
0: le polo kalame ale tacho fo ma isa mo ale fionga ya patu.
1: Le o so le fulu o manu. Ah manu.
0: Ya le na.
1: La o pe nga mo mo mai le swine flu nga fulu o pua. Ah. Ya. Le saka o vo lo la ko voi kini. Al manga yo vola fa no ku po pe so li sia fu mai o nga wa. Le se ku pe le ka. Ah. Kere lo mea ya a makang fa fulu nga fainga kamai ya sa de le yang fu le fale
0: yo ya ai
1: ule ko fi ya le le karo oh ma na ya fu ina fa tu nga mai ya vili ma malana vaing ya fa tu ina le mano telo le tatu tu no ma ya ele fa te te ai te wa ele via ah ya le fu fa fu nga mai le tu no yo wa makang fu nga fulu le fainga lu nga so le e pe ya o wa ka lu vere
0: le swine flu.
1: Oh yo, wey.
0: E
1: mai se sha le leve mai le ouvi pese mai se ila to wa mau ya tunu umalu.
0: Malulu. Ya me fo ise fulu ti green e kai au. Ah,
1: ya ona le nga ka fio lo lo ma ku piko una e lima.
0: Oh yeah.
1: Yo.
0: Oh ka se malulu.
1: Oh ka, oh ka ma yo na ya. Ta tu talu si e ya woni pesi tele ni fa mai. Ah, ma afiai. Le ngate si o tatu o tunu. Ia to telefo e le atu ufenga ime fia umanga aluang. Si la vivea kwa ifo ye anga o le haku ufu ye le au ufa ama umau kai mi sori yako sori mai.
0: Sori mai, ya.
1: Ai o le hafa ina tu le manai tangata fai nga aluang o le hati ina e a inga ma fai ya mfua fua ngata tau. Wase lu mana yona ifa anau ia e maise la wafo I ia e ka le siya manu. E se ikulioso ya ila haku ula sori yako sori mai. Nga nga haku nga nga mai. Kiki yako kiki mai.
0: Le au feo hai ya.
1: Iyo le au feo hai ma le au... Yo wa kama la nga feo yo le avia nga kiliva solo fua la ufa sa inga oh
0: sa o le le
1: ai fai atu ai fo
0: ya wa tulai mali tatai mi wa lua sifun mali lua minute ya wa te ai nele tulai tolu ya ai fia mol molina ya lo faanga nei changa loa olo mafuta mai ya fata alo fatu ya sipai ita alo sanga fafe tail fata simai mol moli ya tolo faanga ya le ya atawa le peti ale ya atawa le sa le peti sio ya fa pe foi ya ya levi ma mary lesi ma mary valeta no ai tanga lo
1: ya suya ya lesi ya
0: so
1: you said fi kama mama fola kama malanga fanga nga po
0: oh yeah ai ngama lo kama lo ah
1: ili sa wanga fa ya inga mo fi ka su so ngama lo kile ai fa ya inga
0: oh yeah
1: ela ki ole lo fo yo le urupo
0: yeah ya mon mole tsoi foi malo fa anga ya Helena ta finu o mai Victoria
1: ya
0: fa pe malbina malotu au apa au ya ma princess Helena mai I Brisbane ya fi mon mole tsoi foi malo fa anga ina ya inga wo ma pa anga u malava ali tau tua ali si uleo le sambo na ngalo o lo ma wo mali tau tua ilunga o api folinga ya fa pe mai tsono ma tsama lawa ya tangaloa mo nisia lo fa anga
1: Ah, pito va wole ma u ma yasi wo fa pele pele le tato po kalamel tu fine ya apikeyon. Ah,
0: le lo foi po malanga.
1: A po po fe foi si tour ke lo pe wanga ya a fe o ma u ma mo mo le tour fa angol tato po kalamemo. Oi. Ya fi tai no vol tato pe sel nei mo le tour yo lo fa anga le fion ya to a te veli sa ako fa pe fo vol tour ya sita ma le no fo alo le ayo ingopel. Ya fa pena fo no moria to lo faanga ta pa fa sina ya to le afo ali le toni vete motu ya mal fa tu ya su meli a mesi si ola ti na ma tu ile ai na in go pen fa pe fo in fi ta in ta to pesel nei moria to lo faanga si ya wo ya ma wa ai ane su nga ya muri vai mal fa tu ya a michel princess ole ai nga mo fa ona au ma wa fo I to no au stadia le pito no ule o macrory field Fia tai na hulita tu pesel nei e mwere tu ilo faanga le fionga ya masoe si osi fa pia voit vali tu ea Maria Puele. Fia tai na hulita tu pesel nei mo si awo ya tio. Malo tio.
0: Kipo ki koko a.
1: Kipo ki koko. Vali tu ea lepa. Ia fa pia fo ia maua nunga le tapua inga sa mo maua malita tu o unanga le nifu vanga le fia fipito vau.
0: Ya eto na alofa anga ya fi mon moli atu atanga lo ya mo mati ni mo leifi ya fa pe fo ya mo faltua ya fe malita leone leifi ya mati mich ya ma fe malita joshua ya moli atu alofa anga mo oto ya le ata ina si fonga fetu lima La Usamoa e Matalasi, Usila o Tofafonga.

0: Yo Samoa yo le sifu fonga le na o le fetu lima la u Samoa e matalasi yele na na mol molia tsoa ya lof anga ile pa ia mali mamalu le atunu o lo mafuta mai ile tautua ile nei tula o le awa uli na watu lai mali tato taimi ua toi luas fulman vanu minute ya na tafo ilea o le tula e fa ai usi la ufa fonga Samoa ile si uleo le Samoa na ngalo malana waya telefoni fetosoa i istete SS o Australia eva eva ma yai Samoa.
1: Talofa wa telefoni sauno mai.
0: Talofa tu Samoa, o si uleo le Samoa na ngalo malana peni le tu si tala. Usila o tau whaafafonga i le tatou lua waya telefoni mai i le sete o Tasmania. O se tāwale na tau nuu i Tasmania sa malanga atu i le vaa, le Spirit of Tasmania. Na masalomia e leo leo lea tāwale, ina ua tau nuu i le wafu i Devonport, i le asalua le vayasole nei. Na e se le tāwale petai, na tau fia e leo leo le pito nuu o Moriarty. Ma maua e ni tamaita e to alua, e o maile pi tonu o Riston Vale, e luas ful male lua male luas ful male valu o la ua tausanga. A ufa anga solo su esu e nga leo leo ili tabale, na maua e le iwa selau fitus ful male ono kalama, o le methamphetamine le aisa, male limas ful male tolu kalama o le cocaine, o lo tau fia nei tamaita e mo la ua su esu e nga. O loo tau mawhai leo leo ina ia maua, ma whaasala ina i lātou, o loo au maia drugs whaasala ina I to tonu o le stete. Waia telefoni mai le stete o Melaponi, Victoria. Ua whaalia atua lunga o le matanga duenga o soifua malolo ina, ina ua maua ma whaamaonia, le fa'o ngā ina o se fuala au fa'a moe tangata ua taha ua o le ito midate, I to tonu o le vape, ma o loo fata wina I to tonu o Meleponi. O lea fuala au e tele ni aunga ya afia e se tangata pe a ia tango fia ina. E ma losi tele e fa'a moe tangata, e fa'a sese ina ele ma faufau e pua iai, ma e vame fo'i o na lei loa se mea, e le o loo tango fia ina lea fuala au. Ma ua fautua ina I lātou e tangofia ina le sikaleti o le vaping. Ina ia mataala, ona e tua leanga a fianga o le tangata, o loo faaunga ina vaping, ai o loo yai ma le eto midate. Ina ia vame faafisa o taile 000, mosefe soa soani. Waia telefoni ma le seto Adelaide au sitali e saute. O se pisi nisi ya se ulunga li e faatawina te unga atama itai, e yai auro mama tautalinga taulima maula I soo se tuai nga sigaili. Na oso fa ia se kengi, na ola tautalepe faa malama, ma faa leanga fata, fuele ato ale tangata labaya I oloa mai ilea jewelry shop. I se faatala noanga le pulenga o lea fale oloa, male TV iba na taa uai, e tusa male lima sifulu wafeta la a nga ilunga o loa uafale anga ina mga oia ilea oso fainga. Ile taiminei, o loo tausa ilia pea ileo leo lea kengi. Taa ua e siya ulunga li e ana le pisinisi, a ilonga ala ua mafaya ona toe faa wau le la pisinisi. Waya telefoni male sete o sini ni usa welese. O le toitu lilo aina, o le tatou tala na awina atu I le vaa yaso wa tea. O ni alu alu toto se toa lua, le ena la vevea malo latou tina I kia pramata. Ma mali li wai ai faa sao ina lo la tina. Ma o lea faa la vilave na tu lai I le pito nuu o kia pramata I niu saa wele senei. O le vaa yaso le nei na faya ai toi sao ninga o nai alu alu toto e toa lua. O Harry e tasi le tausanga. Catherine Elima tausanga le matutua. Leana soaina I la ua, mama liliwa I lava. I tu uanga wa onga I lea solulu ua tuanai. O lea sauninga, safa ataunu uina I le fanua tanu I Leppington. I le ekale sia Buddhist. I mori mawa matua, le tina ya Sokram, malita mai a vandi ta. Na la uata ua le fanya ta o na ua mautu sia faafua sei, la latou mafutanga malifana ue pele ya ila ua matua. E maa ofa nei matua, o na ole alofangia o siala ua whanau na va aile tumu tumu o tangata o le eka le sia Buddhist o la ainga, wo, malea onga sa onga e Catherine. Tawi nei e wha maise le anganga o le atua e matua ma ainga, ona ole motu sia whaafua sei, ole mafutanga manai whanau pele. Mai ile State of Perth, Ausitari e Sisifo. E toa ona ni tamaiti wa whaasauina mai sa wanga, sa whaataunuina e se li e limas formal tolua na tausanga mai I Perth. Ma I reporti, sa whaia lea ile whaaungaina o lana telefoni mobili, a o yai lea li I totonu o le atu Filipina. Na maua matao fia lea li I ina watoe taliu mai I totonu o Perth, ile maasina o mati. Sa tao fia le malaiva alele, ina ua whaamaunia I lana telefoni, le tele o sa waanga sa ia whaatau nuu I tamaiti e toa ono, a o yai I atu nuu mamao. Sa maua I foi mese tasi, o loo fesoa soani I lea li I le whaatau nuuina, o nei sa waanga I alo mafanau, e yai male pulele uma. O le vayaso le nei na tu la yai le whaamasinonga, a ele e maua sei unga, Inisio ripoti ya leo leo afa amaunia uma nei solitula fono o le faa salanga e fitu sifuru tausanga ile to ese. Male tato waya telefoni faa iu, male sete o Brisbane, Queenselani. Ole asitofi leitu laeono le afiafi, sako lengi ya ise urunga lii, male lata ifau le pitonua a Randall ile Cold Coast. I ripoti ya leo leo na osofa ia siya ulu ngalii, male la taifau, ese isi foi taifau ilunga ole ala. Sa moli mawina e tangata fewa ilia faala velave, malatau tau mafai malo siya ave esea le taifau feai. E tau nuu le ambulance, wafaa manu alia uma le tinama le tamaa. I ripoti ya leo leo e tunga tele manuanga o ila wanei, masaa wina le fale mai mautonga fitinga. Olo tao fia leo nunga li ilifane mai, ona e matu ya ola ua manuanga. A ole e ana le taifau, ua fea ngai nei male council. Ma ole faayunga le nasa moa, ole waya telefoni. Faafitaitele le faafu fonga mai, ma faasoifu aya.